0: taga Mindanao nga tayo. Bisaya pa rin yung tawag sa lengguwahe natin, hindi Dabawenyo.
1: Parang kagaya yan ng Cebuano.
0: Which is very specific to Cebu. Oh. Yeah. So ito, I will give you one word te. Ito rin sa mga listeners and viewers namin. Mm. Yung mga nakakaintindi nito, taliwala. That's a Cebuano word.
1: Ano nga yung taliwala?
0: Oh. Eh, siyempre, hindi nila pinopronounce yung letter L. Taiwala. Taiwa.
1: Taiwala.
0: But taliwala, that's the word. Cebuano, that's Cebuano.
1: Alam yan, ha?
0: Center.
1: Oh,
0: taliwala. Center. And then, upuan. Mm. Diba? Yung nga, ginawa nga nilang joke.
1: Mm.
0: Upuan. That's Filipino.
1: Mm.
0: Upuan.
1: Mm.
0: So, upuan.
1: Chair.
0: Yeah. Pero ano ba talaga ang original na Tagalog word ng upuan? Salungpuet.
1: Yeah, I heard that.
0: So, you just... And then, of course, like, bulong sa Tagalog.
1: Bulong?
0: What's bulong?
1: Di ba bulong? Whisper?
0: Whisper. Oh. Sa Bisaya, bulong. Same.
1: I don't think so. There's a word for it.
0: Yeah?
1: Hagas.
0: Hagas.
1: Uh-oh.
0: Hagas. For some dialects, yes, some, hagas. Uh-oh. Pero bulong meron din sa Bisaya.
1: Okay. Baka ano yun, Ilonggo.
0: Ha?
1: Ilonggo.
0: Ang bulong sa Ilonggo is medication eh.
1: All right. Okay. Mm. Yeah.
0: So quite different meanings, yeah. Ba? So kaya nga Filipino para universal, adaptive yung language natin. So just going back to our topic, yun yung it depends on you how you teach your children. Kung turuan mo sila ng Bisaya, that's absolutely fine. Yeah. Turuan mo sila ng Tagalog dialect, it's absolutely fine.
1: It's actually interesting for me indeed I have to ask myself kung ano yung ituturo kong
0: lingwahe.
1: Lingwahe sa kanila kasi nga I know Bisaya. Taya dahil mas sa Davao.
0: Mas komportable ka sa Bisaya, yeah.
1: Or Tagalog. And I know Tagalog is mostly spoken ng marami. Yeah, like...
0: Hindi, yun nga yung universal.
1: You teach it in school and all that, yeah. So yeah, but I never really got to teach.
0: Sa amin, kami ni Mitch, pero sa youngest, parang naiba lang. Kasi minsan... Pag mabilis na masyado kami mag-Pilipino sa mga bata, paalaki na ng question mark sa mukha. Makikita mo, lalo na yung sa dalawang younger.
1: Two younger ones.
0: Kasi yeah. Dito na sikli lumaki yung dalawa. Pag nagtatagalog kami, pero they catch Tagalog words.
1: Yeah.
0: They know tubig, syempre sa English, tubig, iba yan.
1: Water.
0: Hindi, sa English... Too big is different. And like, different meaning ba?
1: Yeah.
0: Too big is large.
1: Yeah.
0: You know?
1: Yeah.
0: Pero sa atin, water. Oh, yun.
1: Diyan sa tubig. May tubigan dyan.
0: Oh, may tubig dyan. Oh, may water dyan. So, yung mga ganun. So, tapos minsan, pero yung mga general na Tagalog words like magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, nagigets ng mga anak ko yun. Oh. So, naiintindihan nila yung mga basics. Automatic yun. Nanay, tatay,
1: yeah. Kasi nga Rainier iyo, was tia. Here when he was 1 year old.
0: Two.
1: Okay.
0: Turning two.
1: How about Yanni? 5.
0: Si Yanni 7.
1: All right. Yeah.
0: Kaya nga hanggang ngayon, marunong pa mag-Pilipino yun eh. Kaya talagang in-adapt niya.
1: Mm-mm.
0: Yung nakuha talaga niya.
1: Mm-mm.
0: So kung nag-uusap sila ng ano?
1: Pinsan niya.
0: Yung mga kamag-anakan or even Filipino friends sa ano. Pero sometimes para mas efficient nga, tinataglish niya eh.
1: Uh-oh.
0: Mas comfortable siya pag nagtataglish siya.
1: It's easier.
0: So hindi naman din parang nawala yung identity ng Pinoy sa mga anak mo dahil nawala na yung lingwahe. No? Andyan pa rin ang identity sa kanila. You know, they are still descendants of a Filipino.
1: Mm.
0: You know, may blood pa rin sila kahit 1/4 man yan, 1/8, basta may blood ka. Yun ang importante. So,
1: patak.
0: Oh, so iniwan ang legacy ng lola. Ganun. Kaya nga ganun kutis mo dahil meron kang lolang Pinay. Ganun din nagugali mo dahil may lola kang Pinay.